0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TOPS! Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Umangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalat sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
1: You are enjoying the Sunday morning program. This is Oldies but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo, ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang tax sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Sa bukas, bayaran mo ang balance mo, ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago! Hey!

0: Brigitte ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ha, para tigisa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Hi! One thing I really appreciate in TOPS, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try TOPS! Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 sped learner.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
0: Ah, yun lang!

0: pinagpaiso dakila unay ayat ko na pudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa.
1: Oh, yeah.

yo. Oh darling biag ko ited mot wen mo paagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota. Sa de Mexico, Pampanga.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hello, my name is Chelsea Arayan. I'm currently studying at TAPS Alicia. What I like most about TAPS, I think not just being high-tech, but the way they train students to become independent and how they encourage students to do well. Well, my friends and I highly recommend TAPS. See you all, TAPSians!
2: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
3: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
2: Oo. Bakit?
3: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
2: Ah, eh. Yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: One thing I really love in TAPS, the interactive touch boards, not just in one classroom, but in all classrooms. And these are not just for display. We use them regularly. Students are always excited to participate in class discussion. Try TAPS, enroll for next school year. I'm Charmaine S. Ramones, a grade 6 learner.
1: Alam nyo ba na ang TAPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: nilinis ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopyan ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
2: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: If you're in TAPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa apps? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalat na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, ketchup tuyo.
1: Ah, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Yung kailan pa ako huling nagsalita sa radyo. Sorry na agad. Sorry na agad. Wala lang, busy ang lolo nyo eh. Ano magawa ko? I cannot be in two places at the same time, ika nga. Di ko naman mahati ang aking sarili. Pero pag medyo okay na ang mga bagay-bagay dyan sa Tab Sterling Campus, ay promise, baka sakaling medyo mas maaga-aga na tayo dito sa radyo. Maganda umaga sa lahat po ng aming mga magulang, sa aming mga estudyante. Siyempre, mga teachers, maganda morning! Maganda morning sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, mga hindi tapsiyan. Visala Esma, muaman niyam niyo. Kapusta naman po ang mga bagay-bagay? Naku! Maraming nagkakasakit ngayon. Alam niyo ba yon? Eh kasi naman, bigla na lang umuulan, bigla na lang umaambon, tapos bigla mainit, lalabas ka sa aircon, paglabas mo mainit, papawisan ka, pagkatapos balik ka sa kwarto, malamig, ayun, doon nakukuha yun, yung biglang nagkakasakit ka dahil nga sa malamig, tapos biglang mainit, bigla kang papawisan, mga ganyan. Idagdag mo pa yung hindi ka nagdamit agad-agad pagkatapos. Naubo tuloy ako. Magdamit kayo kaagad pagkatapos. Ano ba? Pero pag nanghina ka talaga, mamaya ka na magdadamit, di ba? Tapos makakatulog ka na lang. Tapos noong nakaraan linggo ay wala ho akong boses, promise. As in wala akong boses, parang ang boses ko noong last week ay para kung si Inday Badiday. Ngayon nga, meron pa rin eh, pero medyo nakaka-recover na, guys. Medyo tinamaan ng... meron pa nga eh. Medyo tinamaan ng ubo at tinamaan ng kaunting sip-on. Alolo nyo. Pero medyo mas okay-okay na ngayon, guys. Kamusta naman yung mga may sakit ngayon? Naku, sorry naman to hear, pero marami akong nababalitaan dyan daw sa mga ospital ay walang mga available na private rooms. Ang available lang daw ay yung ward. Kung gusto mo ng private room ay walang available. Nagkakaubusan. Dahil ibig sabihin, maraming nagkakasakit ngayon. Naku! Mario Sepo. Mag-ingat-ingat, lalong-lalo na sa paglabas. Dahil medyo biglang umuulan, tapos biglang mainit, biglang may matinding hangin, ganyan. Hindi mo alam, hindi mo malaman kung bakit may hangin. Akala mo may bagyo, yun pala, sinasabi nila, habagat daw. Basta mag-ingat-ingat mga classmates. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kayo ay nakikinig sa 107.1 at 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga agad kay Doc Ray. Good morning kay Doc Ray. At syempre kay Ate Che, magandang umaga po sa iyo, Ate Che. Ha? Magandang morning sa iyo. Teka lang, cellphone pala ni Mrs. na nakuha ko. My God. Teka nga lang. Mm-hmm. Cellphone ni Mrs. ang aking napulot. Teka, tawagan ko nga yung aking cellphone. Ganda umaga nga pala kay Ma'am Jo, na medyo tinamaan din ng ubo. Yan. Tinamaan na ubo at dami kasi talaga nagkakasakit ngayon. Mm, at kay Clarkson, magandang umaga kay Kuya Dominic at kay Ate Jaja. Ang cellphone na nakuha ko ay cellphone ni Mrs. Pahatid naman sa kung sino pwede maghatid dyan sa radyo. Good morning. Cellphone mo nakuha ko.
1: Nelama.
0: Next time kasi magpalit ka ng casing, hindi pwedeng pareho tayo.
1: Ay, ganon. Hindi magpapalit.
0: Magpapalit ka ng bagong casing. Ako na lang yung luma. Ganon.
1: Okay.
0: Padala nga yung cellphone ko at then kukunin din to. Okay. Tinamaan din si Ma'am Jo ng, ng ubo. Good morning sa lahat ng mga may ubo ngayon. Anong gagawin natin? Kailangan lamang ay take ng gamot para kahit papaano ay hindi na yan tumuloy. Agapan na kaagad guys kapag medyo merong tumamang ubo sa inyo. Agapan. Magandang umaga sa mga nandiyan sa TAPS Nasim Rojas Campus. Good morning! Mga nandiyan sa TAPS Ilagan Campus, magandang morning! At magandang morning sa mga nasa TAPS Santiago Campus! Binabati ko siyempre mga nasa TAPS Sterling Campus, mga nandyan sa TAPS Kawayan Campus, mga nandyan sa TAPS Solano Campus, at siyempre dito sa Main Campus. Kay Doc Ray, good morning! At good morning siyempre kay Ate Che, get well soon! At siyempre kay Ava and Raya, at siyempre kay Doc Joshua at saka kay Ate Kay. Magandang morning!
2: Ato Fado Gentleman!
0: Kamusta naman ang Palawan? Ewan ko kung ang Palawan ba ay anong tawag dyan? Tinatamaan din ba ng habagat ang Aborlan, Palawan? Ato Fado Gentleman! Kasi pag bagyo, medyo hindi tinatamaan ng bagyo ang Aborlan, Palawan eh. Eh, ang habagat ba? Tinatamaan din ba? Walang bagyo ngayon na minomonitor pero medyo makulimlim. Ewan ko kung uulan ngayon. Habagat daw yan guys, habagat. Sige, sa lahat ng mga sumusundo ng mga parents tuwing hapon, ingat, madulas ang daan and it's slippery when wet. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganda umaga po sa mga ano. Pakibalik ito ate kay Ma'am Jo. Cellphone niya yung nakuha ko. Sabihin mo kay Ma'am Jo, magpalit siya ng casing para hindi kami pareho. Ay nako, sabi ni Doc Ray, sabi ko na eh, may text eh. Sabi ni Doc Ray, uso ngayon ng sakit, ubo. Ubo, uso ngayon. Ganda umaga. Lahat daw affected ng habagat pero hindi bagyo. Kundi napakainit masyado ang effect ng habagat dito sa Palawan. Uy! Ganun ba yun? Yung tipong akala mo ay uulanin ka pero ayun. Mainit pala ang panahon. Kailan nung pumunta kami ng Aborlan, Palawan at pumunta kami ng El Nido. Diba ang tindi din ng ano? Ang tindi din ng init dyan. Yung tipong gusto mo na lang mag-stay sa kwarto para hindi ka na mainit. Maganda umaga kay Ma'am Ventura ng JPV Glass. Magandang umaga, Ma'am Ventura. Maraming salamat. Sila ang gumawa ng mga salamin. Salamin ng Sterling Campus. Kaya maganda yon. Thank you! At siyempre, thank you kaagad-agad sa mga tumutulong. Mga supplier namin sa construction. Magandang umaga po sa inyo. Yung aming electric at saka mga transformer ay mula naman yan sa ALS Electrical Shop. Yan. Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga nasa palengke ng Alicia. Mapabagong palengke o sa mapalumang palengke. Oy, pasyalan nyo naman daw yung bagong palengke. Maraming nagtatampo dito kayo pumupunta sa bagong palengke. Medyo matumal yata dyan. Pasyalan nyo naman daw sila para kahit papaano ay kikita. Nagre-renta yung mga nagbebenta dyan sa bagong palengke. Punta naman daw kayo dyan sa bagong palengke, guys. Sige, binabati ko na rin po lahat po ng aming mga staff. Mga sekiyo, sila ang busy-busy pag ganitong mga madaling araw. Sa mga parents na maghahatid ng kanilang mga anak, konting pakisuyo, konting pakiayos ang inyong mga parking. Pakiayos kung saan kayo pumarada. Pakiayos kung saan kayo nagbaba ng estudyante. Pakiayos kung saan kayo dapat mag-U-turn. Huwag kayong pumasok sa mga kanto na hindi dapat papasukan. Ganun yun! Para lahat ay sumunod. Para hindi kayo magkakanda leche-leche ng traffic dyan. Okay-dokey. Konting disiplina at konting pagrespeto sa ating mga traffic enforcers. Kapag medyo sinusundan nyo ang mga instruction ng mga traffic enforcers, ay alam na this, mas maayos ang ating ang daloy ng ating trapiko. Unang dalawang linggo na pasukan sa Taps Alicia. Eh, so far, so good! At sa Taps Sterling, ang aming bagong campus, hindi so far so good. Hindi so far so good. Kundi, so far, excelente! Salamat, salamat, salamat, salamat. Maestudyante ka agad na nakabasag ng upuan. And then the next day, binayaran agad. Ganun talaga yun. Ewan kung paano ba naman nila mabitak. Dalawa sila umupo at yung isa umupo sa may arm. Ayong kamay. Dalawa sila umupo sa pang-isahan na upuan. Ayun! Wasak! Pag mga ganyan, bayaran niyo agad yun. So far, so excelente. Ang aming bagong campus. Everything is okay. Tubig, kuryente. So far, wala kaming problema sa kuryente. Walang loading, overloading, ganyan. Yun ang advantage kapag hindi mo tinipid ang mga bagay-bagay. Walang umiinit, na wire, ganyan. Ang aking mga alipores, tawag dyan. Ang aming mga secure. Okay na okay. Very good. At gumagamit na kami dyan ng walk-through metal detector. Yun yung pagpasok mo lang, parang pintuan. And then madedetect kung meron kang mga dalang mga metal, mga ganyan. Dito sa main campus, meron na rin po kayong metal detector pero hinihintay lang namin na i-deliver ngayong araw yung cover. Hindi kasi namin pwedeng basta i-install yan na nauulanan. Electronic eh, di ba? Hinihintay namin na dumating yung unit para maipasukat. And then naipasukat na namin noong dumating last week at ngayong araw daw ang delivery ng aming cover, yung takip para hindi maulanan yung ating metal o walk-through metal detector. Yan, napaka-efficient naman so far dun sa Sterling Campus. very good naman. Sa Top Santiago, nakuha na nila yung kanilang metal detector. Ewan ko lang kung magagamit na nila ngayong araw. Pero yung cover ng ating metal detector ngayon palang darating, pinagawa pa po kasi namin yan. Aluminum yan. Gawa ng Ventura or JPV glass. Aki-doki! Magpatugs-tugs muna ako mga classmate para sa pampainit ngayong araw. 703. Uy, si Mr. Remo. Andiyan na si Mr. Remo. Kamusta yun, Mr. Remo? Musta na yun?
3: I'm good.
0: Wow!
3: Naipangkuan. Parang ginagawa.
0: Parang ano ka ngayon ah?
3: Ha?
0: Parang ibang aurahan mo ngayon ah.
3: Something new ba?
0: Something new ah. Ibang dalahan mo ngayon ah.
3: Ha? Iba ba? Parang same lang, same pa rin
0: hindi,
3: eh.
0: Parang something ano ah.
3: Ha?
0: Pati kulay, parang bago yan ah.
3: Patagal na to no name.
0: Ngayon ko lang nakita na nagpolo ka at may may biyak sa harapan.
3: Ayos ba? Ayos ba?
0: Ayos! Parang presidential security group.
3: Buset!
0: CCTV, pwede nyo na makita starting today kung meron na kayong configuration. Pero kung wala kayong configuration settings, ay tingnan nyo ang mga communication notebook ng inyong mga anak mamayang gabi.
3: Yes.
0: And then bukas, pwede nyo na makita.
3: One.
0: Okay?
3: Thank you.
0: Pinangako ni Mr. Remian na dapat maipakita ang online CCTV simula ngayong araw. Pero kung wala pa kayong config, bukas na.
3: Bukas. Tama.
0: Tama. Batofado. Ano nilagay mo sa mukha mo?
3: Wala.
0: Wala ba?
3: Wala.
0: Bakit parang ano yan?
3: Ano yan?
0: Parang nag-goglo.
3: Walang to. Sunscreen.
0: Sunscreen.
3: Oh. Pag umaga, sunscreen lang in-apply ko.
0: Di ba gluta yan?
3: Hindi. Ano gluta ka dyan?
0: Sunscreen ba yan?
3: Di ba pantay sa likod sa leg ko?
0: Yung tenga mo, hindi napasama sa budget.
3: Lagyan ko mamaya.
0: Isama mo yung budget sa ano... Sama mo yung tenga mo sa budget.
3: Ang problema ko, kung lalagyan ko yung tenga ko, baka may maiwan eh.
0: Isama mo yung tenga mo sa budget.
3: Okay, okay.
0: Huwag mo na lang isama yung leg mo sa budget para ano.
3: Bakit?
0: Kailangan. Sige na, ayusin mo na yung sound system para ano.
3: Yes. Para hindi ako tatatakbo dyan eh.
0: Ito nga naman tatatakbo. Yung mga microphone mo na naman. Supply na naman.
3: Magalit na naman si Sir
0: Mamaya, Doc Mike. Pag magsasalita na naman si Doc Mike sa flag raising ceremony, pagagalitan ka na naman yun. Pas niya kakaig.
3: Sige na. At supply yung laptop ni Sir Doc Mike. No name.
0: Paktay. Nasa Sterling.
3: Sterling? Sa banda?
0: Nandun sa drawer.
3: Drawer?
0: Sa na steel cabinet.
3: Buti nakita ko itong kanya eh.
0: Nasa steel cabinet.
3: Steel cabinet?
0: Oo.
3: Okay. Kunin ko kagad niya yun.
0: Bakit? Yung laptop mo, ayaw?
3: Hindi, pang kwento. Pang display dun sa LED natin.
0: Eh, ano yung gagamitin mo sa laptop ni Doc Mike?
3: Kung yun? Flag ceremony. Ano yung laptop ko?
0: Sige na, kunin mo na. Yung laptop mo parang 30 years old na. 30 years old the laptop ni Mr. Nakabag ng Sterling Orange. Sterling Orange nakabag. Binabati ko nga po pala yung mga bagong utility sa Top Sterling Campus. Mga bago lahat ng mga utility namin dyan, guys. So far, masisipag pa sila. Siguro mga isang buwan, dalawang buwan, masipag pa yung mga yan. Pag after ng isang buwan o dalawang buwan, alam na this, alam na that. Masisipag sila eh. Halos ayaw nilang magpahinga eh. Tinan mo yung mga matatanda na yung medyo matagal na sa TAPS. Ayaw nilang magtrabaho. Kabaliktaran nung nasa Sterling. Ganito din lang naman, ganun din naman sila nung bago sila eh. ang aking pagmati naman sa lahat po ng mga nakikinig sa Tops Radio. Gandang umaga pala kay DJ Max. Mamaya makakasama niyo si DJ Max. Ano? Mamaya yan. DJ Max will be with you around, ano bang oras si DJ Max? Alas 8 ng umaga. Sabi ko nga dapat alas 7 pa lang nagdi-DJ na si DJ Max eh. Di ba pwede DJ Max, alas 7 ka na, mag-adjust ka ng oras. Alas 7 ka na nga lang para may mapakinggan yung mga tolay dito. Kaya lang, puro love-love kasi pinag-uusap. Magpalit ka ng topic pag alas 7 hanggang alas 8, alas 9, ha? DJ Max, good morning sa iyo. Sa mga nagtatanong kung si DJ Max daw ba ay... Pugito! Wala. Sinasabi lang niya yun. Wala, hindi siya Pugito. Pugi pa rin siya. Sige na nga. Maganda umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Ito ang 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Magbabalik kami maya lamang. Good morning sa lahat po ng mga nakikinig ng Tops Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ma, may multo daw sa kusina natin.
2: Anak, sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
2: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.